www.planbfmonline.com no so na ensem wadi enyim no ya de bia baba somo and which letter to the president beba wakwem na fi we ni sa ya tie si nkomo na nkasa mu.